ebeliwe ngokuthi ewe undidi mudiwa. Wazomuonesa kudini kuti akudi unokuda kuti vamweni madira ako na zvinone.